onifa ko loju mo dele onisegun oko ni mo ti lori ta meta igowo mo se ba won iya gogo aimoye woni lo ti be ara ta so mo fokun weri mo wa ninu omi osa o pada mo duwe gogo ara asan asan lori asan ni gogo re o imi wo dele

emi yo gbe oju mi si ori oke won ni nibo ni iranlowo mi yo ha ti wa iranlowo mi ti owo oluwa wa ti o da orun won aye ohun ki yo je ki ese mi ki o ye eni ti pa mi mo ki yo to gbe kiyesi eni ti pa israeli mo ki to gbe be ni ki sun oluwa ni olupamo mi oluwa ni ojiji mi ni owo otun mi orun ki yo pa mi ni igba oso tabi osupa ni igba oru oluwa yo pa mi mo kuro ninu ibi gbogbo yo pa okan mi mo oluwa yo pa alo ati abo mi mo.

ribe ti oluwa nile ati eko e aye ati awon to te do sinu e olofi ti re sona lori okun ogbe kale lori so mi tani yo ku ori oke oluwa bi tani yo duro ni bi mimo oni eni to ni owo mimo ati aya fufu eni ti oge oko e soke si aso ti o buraito ohun ni yo ri ibuku gba ni owo oluwa ati ododo lowo olorun igbala e eyi ni ran awon ti sefere ati sefere re olorun Jacob ege ori ni soke ege nono ka gbe ni soke ni le pa yara ya ki omo oko ko wa nu le wa ta ni omo oko yi oluwa to le to ni agbara oluwa to ni agbara ni ogun ege ori ni soke ege nono ka gbe ni soke ni le pa yara ya ki omo oko ko wa nu le yi tani oba oko yi oluwa wa ma gun ona ni oba oko oni ebi ope fun oluwa nitori ti oso nitori ti anu edu olai lai thank you send your winning sisi we gba oso wa anu edu olai lai won eni ti ofi ogbo ta orun ati aye sa nitori ti anu re edu olai lai oni ofi orun to ba oso ofi orun ati osu pa to ba orun

ni wa lati fun wa ni ese adura wa sugba ni igba ki igba ti ba ti gbo mi soke si oko mi ti mo pe o lowo e gbo soke

ye ba mi ki eyin te ni oju ni waju ati ni eyin e ti je ba mi ki o eyin te ni oju bi ti takuto e ti je ba mi ki eyin te ni oju bi ti temiyan e ti je ba mi ki eyin te ni oju bi ti kini o e ti je ba mi ki alatada ina owo ke fere bi ijo asiwaju ogun lalo akeyi ogun lamo ọpa to ti ri to kalẹ to kọkọrun ojo warawara ti mara o jẹ olorukọ aperire olorukọ aperogo olorukọ aperola olorukọ aperiri.

papá care alaro mi o papá. Oye mama o atu. Oru pa Jesu yo. Oye. Ah. O bi ti mo ti bere. Olorun mo wo bi to pa nu ba emi je. Ma mi fala jade bi ye mi o ba si o. Lati yin o. Ah. E wo bi a le mai ti je bi to wu wa lati de. Sugba mo fe ke dupe ibi to ti fa nu mu yin de o. One in the canny, let's shame me. She's been done, son, yeah.

yon nouwa ni le ati a kwe. Aye ati a wato te do sinwe. Olo mi di re sone lori o kwa kwe kane lori shome. Ta ni yo kwa ryo ke o nouwa api ta ni yo droni bi mima. Oni eni to ni a wami ma ati a ya fufu. Eni ti o kwe o kwe soke si a so ti o buraito. Oun ni yo ri bu kogba ni o wo nouwa ati o do do la wo lori ikba la e. Eyi ni ran awon ti sefere ti sefere re Olorun to komu. Eje ori yin soke eje lona ka te yin soke yin le pa yara ya. Ki o bo ko ko wonu le wa ta jo bo ko yi. Oluwa to le to ni agbara. Oluwa to ni agbara ni ogun. Eje ori yin soke eje lona ka te yin soke yin le pa yara ya. Ki o bo ko ko wonu le yi. Ta ni oba ko yi. Oluwa wa ma gun. Ona ni oba ko. Oni ebi ope fun Oluwa nitori ti o se nitori ti anu edu olai lai take send your winning sisi we go se wa anu edu olai lai when it of your daughter orun ati aye sa nitori ti anu re edu olai lai oni ebi orun to ba so o bi orun ati osu pa to ba orun

Ikpanya oruko Jesu. Kiko pe ko ma wole. Kiko pa won fi ma jawo. Wipe ohun nikan ni Oluwa. O ba wa ri be. Gbogbo emi kemi ni ayika ati ayida. Asa ati ko wipe. Omo Olorun ibi giga lo. Oni o te igbekun ni igbekun. Oni o fi ebun rere fun ebi tabi ta Oluwa feran mi. To ba wa ri be agbara ye la fe pariwo bayi.

ni ti o ba pe je olorun abraham olorun isaki olorun jacob olorun shejaki meshaki atabedi ni ko ninu ina